Loko ko na mahal. Malikin ba sila ang nasa. So, subuhudan mo ko mo, lurus kan, sabutan niya siya masih kosong, hati di non-aktifkan. Ilahi ang tamang suri, walibah.